Iyi, sak suing gending kolwa mugi sagung pro kadang sutresno tetepo cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang. Ing mangke kula sampun satotolan siaga malih tumenten badhe nglajengaken waosan buku jawi kanthi ira-iran ngendhek lakune srengenge. Sumangga.